그러면 우리 롱롱의 가보면 대로 내가 롱롱의 롱의 비고빙게. 보통 한 개 여봉단 가봉자나 배려 바카르 매운 메인들 게이 하이디메톤 카크노코야 카우링 어 안아 보통가 여보다기탄 가봉연 기르바스 사이트 기르바스 미드와이프스 어소시에이션 인코퍼레이티드 그대 K M A I 나 코야이네 카피코코 원아시야 레이탄나나 롱롱 오타라바타네 어 에타쿠파 드르키 하이 에리아이 보켄다 카리키 폰 하이 에나마루룽 게이테이네 폰 Men wapui mene mewa na kontini pi mene mewa teririki. Wa merangan takariki ponte nuwa na kontini mewa teririki. Etako teke emai pa erangin kaung aia pi koukou. Pa ariaini kakone meki intutua mene ya kawawa na makaina. Ariaini korowaniwa anatutua ke enakoriki inanun na nataini pi koukou buki intutokuan. Ka nganga inanun pi koukou wia. Ntain takapunga ime intapung. Etako pa apon dia intutua pi koukou intutokoi ka nganga ke anakona andiki. Kana yai irawia te soka, te ria tātana rāo te memearan pro. E pon kaungai ana pa maane pa ariaini pautaka ia pe koukou ni karawan, ni karukua me inta pung. E tauri ke MAI pa e te imetoa, nita uroi ia pautaki ni karawai I pōpuka ke akainanoa ki me irawia nita tai ere akainano ia yai. Te ke pon koran te rikei pa kina ia pung tāna ka pung tāna nāpa, ari e pakaran ni meua ni mei pon kainanoa kia, Tan kapungai ka mai siyon te miryun. Ibukin ka wariri kentamete iro yaini mea tei. Nta intapung. Ya karawang kaya nangariri awana ipopo ki terapata ay the Kiribati Family House Association ke te kifa. Yon te pmakuro e tarawati na yeta ay te wana te wii ki meana. Ari mwana ki meanta katinipo ngayanako. Iriposin na na executive director te kifa ay noma eating na kondana runi karikin hunong upanan Kiribati. Pa anawakin na ngariri te kifa ayopon te wana kanuan na naka inipeire ta councilor ni utan tarawayita ay ni mewa teririki mena ke te 5-year island strategic plan aripon te wakin kamerurung na kon te utu na koya anapota noa matatep mokuruay. Eta kunoma pa te ngariri ayo en harangini uota te aron kamerurung na kon te utu ntep mokuru ni kawai yon kamerurungan anatapon kariki te mane o teine. Ya kaira kita ngariri ayo iro ya anataan dapakau terapata mainusiran at sex war welfare Aotearoa. On kaina ki iro ya tangaun mewa men nana nes tikifa. O nes men kawa yon tarawatene yata. Yasa te tarikten terapata at Kiribati Family House Association na noma iting te akina pa irang nipotoka anawaki nikosipa ita kaunisiran neutan tarawayata ari wakin tapungay. Nana te kota te kaunisiran te makuruai. Eta kunoma pa te kaosipa yeyo, epon poputo yon anakaini peire te kaunisira, aki esa ni kavenea aini mewa te riki meana, wani iraki iron te kifa. Eta kune yei pa kanuan te wana te kaini peire yeyo, pon katima toan kamerurungan te utu, are pon kanuan anawaki te kifa, are e kakaroye ipukia te nasi nikiribas, pa yana merurung, riki nite itera yon kawaini kamerurung, nana me... Nana men nikariki te maane o te teine. Te kawaspai e yo, ena pon konaan taraia te kaunisira pa peikara kanuana ke easan mosindanui, paana makuri pa kanuan te riki te wana me te wana, ntero are ena kakwawa pa makuriaki, ke ntangira te ipupoki, yoni itera te peua ke ena poni irikiriki, me aroni karikira ken te kaunisira wana po ta namata. E karawaki kanuan te kawaspai e yo, irowia kaunisira me taan makuri, Au ana obisa tauteaka ke amakuri, ntep makuro yo. Hesa, ntekina te pota kini makuri pukini karikira ke okati metoan kora kora ke te mise pa eraka yon no pupua maisia te eia ke hasan reke nka yo taia rinanun nana kongura are koro yankua. Nako yon uwa ka uwa rinan reire yon tarawati inenanu. Nika inesimea ta meru ante

Prince lakon wanwa tun kai spo metan kai riri ibukin kai sakan te kanganga imerinan ayatau teh. De wi kai ayo tau teh kan wanwa tu katukin kapane yo kin pai me wanwa tu pa kotan nak Ukraina nge Port Vila e busmaya on kai spo menasim te pati in kaitara yon nu kartonia ari apoutu khati inomata me yan Prince hao ekinaki narana hadi FL NKS ke te Flings Group. E taraki anawaki tauteka ni mwanu watu ande pa ake yei karinen tauteka yon noumea. Ni kainesi mea natua nukaretonia. Hapo nisi te perestense angaya e karie yekaki pa enate ibukin tepe. Ibukin te yanrita ki mea sinaniku. Nana katokatoka yon social media. Hataku chin pepsti viuma. Anawabisa me yeta prince yon mwanu watu pa Erika na tayi meroro ma ana minister wanwatu yon reita kimesineniku Mark Ati au nanga yeye na kama tata yon na itera prince etaku wema pa Erika na pa ya meroro ane pa ana tayi wanwatu nikota na itera patira roi pukin busmaya na nasim ta kaitara me inu karitonia kete flings irona etaku pa enari kete meroro eta meru anka na itera ikawuwa ata iroi kain peire ibukin reita kia tauteha. Eta kuwewa ma yon Facebook tu mtakatene pong pa reitakin hataia herangin kakawaki wa ria ina kirotaki men kairua haika aki kantan ngaki. Ndiri posi ndiri kuwewa tanga wapi metewana au nukaretonia ngaya takawa nipupura ipakin anayokin pa ivanuatu nungwewa tanga wapi. Hariyo siya ipa tepuyina tismare ni mewa debe sende men maisi nana potan karikamane ivanuatu ipandike men anayokin pa inako nukaretonia. Maisen na nakarikemane wanuatu na nayokin pa inako nukaretonia iraka yon ni mewa desimare uwa de miru yante tara na Amerika. Hame nane au isipi me uwa de besende meyei pon yon na nayokin pa inate kawa are eri posnaki men the Daily Post yon wanuatu. Esa taudea kantoromon nka isaka tematanui na rap... Nikasika te metanui na narapata te Telecommunications Commission mea pukinana pa e kamengoi maane ni puaka. Hepo ni kaitaraki mea katua anteririke anako Kevin Ziru imuin kana makinana pa e kapenea iraka yon te wana te miru yon te tara antorumun hae te mani ae yake katawaki pukina. Eta uterongorongo mea te pota kinimakuri pukin the Communication and Aviation Alvin Tony Tofea. Pai mean to one mean tay and repose yon the money or in order ki pa aketa kakwawa. Pai ye tatu ni money to wana ayasan kapongana ki pwaka. Ma etagu tani to fair, pa ye mane ka akuneki, pa asan na kapongana ki pwaka iroya kamisina and kawaii in the Telecommunications Commission. Oron no nap. Esa peristains Donald Trump n taku pa epunti meto ni metoa, anapur roi me Iran. Yon katukan de puaka engenki yasen nupon puaka deutana tain tairikin te kapong de Strait of Hormuz. Ito ya taki roi pa antai ay ekana kuana kanoa. Metoko na tanga ni puaka Iran pa etaki tenakena kaipuke ni pa ate wana rigi ta kaipuke ri anarinanun de Strait of Hormuz yron Amerika ay muina ya mga pomi tape uana tapo. Iran ni matanuin tepe. Me Amerika etako pa ekana kuya na kanoa. Imuina nke Iran kasiya na kaipuke nupuaka Amerika in the Strait of Hormuz haikandari ya mga kapua muin te kakasiya Amerika. Etaku Trump pa yasa Iran karoi makuri na kikarinerine na konan Amerika. Eriki ta kakasiya ni marinan na Amerika me Iran tepungina imuin hari Iran erinanoya na yango ya Amerika ibuke nikati imetuan katokan de puaka imarinaya. Oh, to push noraki at the hand of virus, hari eriki on takaipuken newepe, saki kanikinaya ni pusina kontoraki a korakora. Eta kwa narabata ti UN, hari etape mea merurungi at the pota namata. Eta ku Maria Van Keoki, te sarapakau yon orake ka aivivi, men the World Health Association ki the WHO, na nakamata hata pa apun the hand of virus, saki akakin de paia eriki na pa onowa tiririkin nako. Nipusina kondo COVID-19, ngaide antivirus epo nisipusi inanoa imerinaya ki.

Nagoia nausu anausu anakaro ai ka uriam takai o nangiro meritera i on tapitau e meang o meiaki o tarawa. Tarina te bobe uriam menasina i ka oteniera te rungaki ka siria o sipuna ai ka nei mereveia o riana i on BC o emere i on New Zealand. Ona sina Dr. John T. Tusela, yon mayana. Ona kuya rona ni makuringua, the nurse on the Red Cross. Awa yosu, o roro yana sina ika, tarita o meria. Ona kuya, akia tataniye mengaya inano ni meauna. Sa kosa metrono kawa ki ba, ya musira wa mente mea wei, te sibu, te sina, te mane e moto uriam. De pagantai ei, ken de pagantai te awane meaua, daka ni meapong a wanua ni mei uuatanga wabi meonoua, ni moyangana ieita. Ena tunga ki rapatana ni moyangana maanena e tūsela uriam i beso. Anarau nanura pāpunna iu ara anapepeire te aso i buke ni moto uriam. Daka tanuata enako meirouia nasina i ka tārita au meria, au tausu e panin me yon tarawa. Awa iyo, jalan ni ada tangira kepada dia antara tanah wata, nanu kawak ya iyo.

men kuna mane ko spasa na mara yakin na ngen nang ka ke mana kontiru un kare kero ro bekin nam ro ro ni matang a mina ya mga wareki yang katano ta ke tangira ko ki ta kawatai.

men narakati nakon kanwa naratai e kangaro. Ayo meori FM 89.9 ibukim. Kisa sapai rongorong, kisa reire inyoko. Oi pana ay kaone mekinagi, aki anati meto andi ki patahan kongo raego, nuwa weko anti rarikim tayinako. Meori FM 89.9. Iti meto anki meri meri, nipego ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

Gauri FM 89.9 Panan kiri best ni kuawa Ari wawusi na koin rongorongo ika kuawa Tereire, takati Awa yanini ay kari itagi matibuot ang nonet Gauri FM 89.9 Testa kwa muraya kiri best Onri siya ometa Nsito wana Dinanong panana etang iroi Mendo ni mekina

ten tereirei. Kame onei makuri ni awa, oni karita tereirei. Pate tapu enenu, on maneia roya te aini katene. O wairina nuan anakanua tereirei, on katau roi bai nangareirei. Ibukin anakin terapekau e hanuan taia ikankai. Kete wapi me to Women's Centre. Nika huruan nanun na yo o educate o waikai makuri ika karawagi. Chetsi, gender, equality, disability, or social inclusion. E dene toa, educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ni boutoka ECCE ke te inclusive education. Ntarayepa, tereirei e menu o men na koroi bukia teini kateni. Literacy and language. Ke katameruan te varevare, tokoropoki ntetete o te kakawongo. E dene toa, educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ni boutoka te primary school, ibukin te muandinan, ibukin te koraki te wana au wawa. O the good start to English, ibukin te koraki te nua. Leopuniaia te aintu maru ke professional development ke karikira kian na nyakona pai aratan deirei. Education ni karikipei me te bota ki bukin deirei e te metuan boutoka KTC yon deia kinai aratan kairiri na tan deirei. Paongan ka horakoraki on rape pe nyakona pai on ipeni aroyans pa wai deirei e ka tamerua o yongan tamerua rike nyakona pai ateai. Climate change and resilience. E dina toa educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ni makuri me te policy planning research units or the curriculum unit ki bukin kametuan ka inipeiri o karinan bongorongon pipitakin kanuan pong nte kanua deirei. Men na yuwa e kunaan ka unga iya sarirei panariya kinia ate ei ka nganga itana kunaan deke men na naurupai ake irikereke me pipitakin kanuan pong o waruyan tutokoi ka nganga aitai. Irarikin na kiasa nu sawa ika ina pe karikila keke Ya waki na pe yena po to ka educate na konde po ta ki bukin deire the teacher registration te po to ka na konta wan mi ya ta deire CTEC ke te po to ka na konna nei karige pe te po ta ki bukin deire i merire aro raising the bar war kwan te ta nerwa ina nun te po ta ki bukin deire chemist ke ta wan mi ndo ro i bukia reire aten tereire o sarire yo an kiripes monitoring and evaluation Din na kwan na katameruan na kuwaki a kerikiriki me te ESSP kia na kanua niwi te pota ki bukin deirei. Finance management kia katameruan na runti peperunga o te tararua yoam te katene mane. Partnership ka horakoran ti karikipei merapata a ke akani popo ki me te reirei. Educate. Punto wana mei bukun na nakarikiriki te pota ki bukin deirei e kanuan na nakarikipei te tautea kanikiripes me Australia.

0: Tau pia kinan te akawa ka menuan o ka awa kinan ka upaira mei tari.
1: Kona naura kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Naura mei narawa, aira I kiribas e bumoto naura mei tari. Samarake o asikar ke mana mei yei. Nita ye yo o yaka kua wakwe ina mwan na nruotaki meri na pera mei tari. Na imuin nagi sasana kin te akawa na apa kin te ika o wakia na urupai kibita kin kanoan pong. Nanai kanne o sergei ni monpai en taina ku te obia ginan te kawa o kau ginan suwa me kaini peire I mugini kati me tuan o teruan ka upai na meitari
0: wasan no ngo o tain kai na kin te kawa I bukia I kai na nanai ya tain I puske ni ka pung rongorongon te o kai ni ka pobe I ka ke te Marine Protected Area ke te MPA o wai kanwan te suwa yon saithin me apakin I ka ai ka akatawa ki bukin te kawa eang I bukin nam rongorongo o wai kai ta I bukin te kainin I bukin goe te sahawa tan makete o waite botan nameta. Te ikari, ete imetua ni kaina ki hawa nan tenipong imain ni karokua tenipong imuin terin ke te tani meinuku. Te mepu o te onaus, ete imetua kaina ki na hawa kina tenipong imain ni karokua tenipong imuin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te imetuaan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o ni pua metana.
1: Seksi ngai ane. Mea ina pa tabu te peua aika asan kainaki on makana ki ru nopsin te buo te kinakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa o yap mako ni kiribes te peua narun te katoto tungwana ari nani kai. Ya katia ki te kanikina ke te poera I bukin makan te tabu ari katabua ka kiai te kawa ke te rinako ke te roro ke te kapea pos te wawa o ipon ni miyakin narun ti wakai. Te tabu ane e kainaki bukin kawakan meri aki asan buo metayan te kawa ane ke te tabu ane narun ti wano uo te bun teika awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, ena ane kai. Aku kau wak bayi kira kan temeri, nega tapu. Narun kiri kan tenu wan tita yo, nika pota waki me, bibigi ai kapa kanak.
0: Ai ngai ang yo bukina, ai yang wariki, pana koroi nara merawa, ena pun nanganira nape kanara, eh kamerurung tuan tepong ya korai.
1: Tekawa iki tiang tuan ne emon tekawa kiri kiri ibukin tau piakina merin nape ada meitari. Pone kata wan napa kinteika ibukin tekawa ki saisin akawakin apa kinteika eh kata wak ibukin tekawa.
0: Tei ya kawa teika ngan erangin warereke. Ika ika warereke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung.
1: Ayo bukina pakarakon maisin teika eriki men nakawakin nika aika warereke.
0: Tetei ya yu ya ika ini kawa opota kina ko yon napi makoron kiri pesta kia san waki. Oni kina ki makai emen tepota kina kawa nikari Reke, onri ki pa praise man in tari, onrona ki yai mea kaupure ibukin tararuan ay yao kai. Eng, ngayang kai, ay kawakina kanuan na yasua mea yakai ni peire. Ni kametuai, ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
1: Oto kai yakai ni kawa ni kurakuraya, awa yamakuri ibukin taupiakinan merin tari. Peire ini ya tepuk tanami tapa ongan na taka kawakina pautokan. Tekaisa ki matanungin tipike, akarin na kwan nanya ni yariyay, ibukin na pa tararuan mea uroin kaupaina mea narawa.
0: Tararuan o taupiakinan tiakawa Eksi na kontiri nerine, mepunta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kamenua merin taari na yaka kina nako. Ibukin meaurangkai o na kontiroro are imina.
1: Leita kina obisi ntepota kina kawa yon te namba.
0: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapani na ndongoroko yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua. Nrinna ko inonan tiokai. Yaite tuwa te pakamane ke tekaburiaki. Kenipo ni ka wawa ibukin uruakante suwa. Na kensis na ntepota kina kawa o kaupaida main narawa. Yes.

0: Ya tau ngai kono, na yong pun panaroi nepe. Oi pun sikiroi na menta meruara, manenin tehan kunam ane etin tanini.
1: Ego, koko na nekapara para patina, ana sevisa sinote tehan pana etin tanini.
0: Ngai ane kakau ngoroi pana puoki koni kaurinko, ana sevisa na ana portax amitan pana etin tanini. Aikai tapi wana kako ne ana services dentanini ibukin po kami. Ana electronics inyakakin anako. Naroon to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o hape siriki.
1: Awai rapala, awai ganeida, kurrapa, dentanini.
0: Saki singay man na song ko riki. Yaina pa dayan ink o toners ibukin na mi printer, nekan anako.
1: Yaramani, kurrapa. Kurapa, aku aitau.
0: Sitin na zona pen kapo na kwa, ke sifik dish, ibukin to mami mete internet. O si bubu kina pe ibukin na mi wifi, ke kanimakin na mi wifi, o anakanga anako.
1: Akan tawa mo, aku wala na kapara na kwa patira de ke sifik dish.
0: Eh, de ke sifik dish pun to wana, ana services ten tanini. Ari iti meto angka inwaki, o ni kapo na kwa, ibukin to mekin mete internet. Ayo, ari ipe ni pusena, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection, ari kuna po ni kakua wa, ana konoria, ni kapoa, ni po. Kona, eh kona kina pe kakua wa, nte po inano. Si bubo kina pe bukin na wifi installation ki kanimaki na wifi me anakanga anako.
1: Owa ila para ane series tentenini ayo. Baya, ya kona ane pentu meira me mingan ingan non nape ay kakua koro. Ganun te kasvik tiks. Yara mane tentenini me ane kasvik tiks.
0: Eng, ospun kona ane pentu tania mi pa ya ke kamtangiri meiro ura. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina pe bukin katumeki na mintanit si Johan nam Starlink kana ko kapua mente tapetowa.
1: Emmanuelay.
0: Kapo ina ko na pe tayan solar systems. Os ko na ane pe install ibukimi ni kapeni.
1: Ang wali matayiri kina tentarini. Ana ko pa yaiwa di solar. Kaya tayo ni kira kapo antes. Ay ko na ane pe install ibukina. Yara kini bas tayta para. Mama ko kora kit. Pagkani ngayon ko tentanini, yan ang tauroin po ako.
0: Eh, tarpo niya tentanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taporo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ke isuwa tenwa kya, towana wanwa. Ke email na kon smoy@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business court complex on punna na main ibikinipo.
1: E wala di kribas, taita para. Yogi anamataro wa tentanini ibikinipo kam, dinano na pahay na makuri na taka huwai ka. Wo, dinano na pahay niyan, mayangam dinano na teritak. Awa seksi ngayon, yohan na datunem, na tis, nantay.
0: Kamrapo, kam natikiroy, mayroon na may kampala, tentanini.
1: Yama!

0: Ibukin po kami kawaramangan Vodafone na siya kamuakaan na ngaya siya teleponin niya tungan na kaya ibukin pa rin yung rungan.
1: Kapuwa ang tada sim kay anori yara po roi ka na tira ibukin mi. Kuko naman din kapuwa karoon ng tada sim men di mo pa.
2: Men star 3-1 away to po yan broadband tada kipti.
3: Katayan kay
4: Vodafone together we

men narakati na kon kanwa narata ye kanaro ayo meuri every may 9.9 ibukim kisa sapai romoro kisa rere inyoko awal pana ay kon mekinaki akena dime to andi ki patan kong raigo luo weko anti rarikim taina meuri every may 9.9 itime to andi meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ekri pesa Melody FM 89.9 Panan Kiribes Nikwawa. Ari wusi na koin rongrong ay kakwawa. Tirire, tekati, awa yanini ay kare teki me debota nalet. Melody FM 89.9 Testa kwa muraya kiribes on di siya ometa nsi te wana dinarim panana etangiroi men noni mekina.

Edu Gates pun tuan kami pohon nana kari kita kita pota kibukin dayrei, ekhanu an nana kari kita pay, tetap dia kani kiri pes me Australia. Menin tu kari kita kayu pun tepui nanti diri ki, onsang kain wakina ki menu awat tengah wakui mati nua. Aikai kari kita kita pay wakia asan wakina ki nanun tu kari kita kayu. Kakura kura kin arun tengah dayrei ya tu meru an sahapun dayrei. Warukuan arun naya warware naya korupu kini kiri pes soni netang atein dayrei. Kami onai makurin nyawa oni kari kita dayrei, tetap wenenu on mani. Ia roy atau ini katanya. Awalnya nanuan anak-anu teri-teri, on kata roy bayi nangari-teri. Ibu kini anakin terapi kau, anuan tayi kangkai. Kita wapi metu wanan sendiri. Nika huruan nanun naio or educates awai kai mahurai kaharawagi. Cetsi gender equality, disability or social inclusion. Edena tua educates nika rikipai metu pota ki bukin teri-teri. Nibo toha ECCE kete inclusive education. Ntaraya pa terire ye menu omen na koroi pukia teni kateni. Literacy and language. Ye kata meruan te vare vare tokoropoki intedete o te kakawo. E tina tua educate ni karikipe me te pota ki bukin deire nibo toha te primary school ibukin te muandinan ibukin te koraki to wana au wawa. O the good start to English ibukin te koraki te nua au awa. Naupunyaya teni tungaru ke professional development. Ke karikira kian na yakona pai aratan deirei. Education ni karikipai me te pota ki bukin deirei. Eti me tuan pouto ka KTC yon de yakinai aratan kairiri me tan deirei. Paonga ni kakorakoraki. On rape pe yakona pai. On ipen ya ruyans pa wai deirei yai ka tamerua. Wainyong an tamerua rike yakona pai atei. Climate change and resilience. Eti me tuan educate ni karikipai me te pota ki bukin deirei. Ni makuri me te policy planning research units or the curriculum units ibukin kame tuan kaini peiri o karinan bongurungan bupitakin tanuan bong inti khanua deirei. Men na yuwa yukunan kaungaiya sarirei panariya kinia atei ka ngangai tana konan rike men na naurupai akei rikereke me bupitakin tanuan bong o waruyan tutukoi ka nganga aikai. Irarikin na kiasan no sawa ikai na pe karikira keke. Ya waki na pe yeye na pouto ka educates na konde pota ki bukin deirei. The teacher registration. Te pouto ka na konta wanumiya tan deirei. CTAC. Ke te pouto ka na konda na ikarikipai te pota ki bukin deirei merirei aro. Racing the park. Warkwan te tameru ainunum te pota ki bukin deirei. Chemist. Ke ta wanumiin rongrong e bukia deirei. Aten te reirei o sarirei yoani kiripes. Monitoring and evaluation. Din na kwan na katameruan na kuwaki akirikiriki mete ESSP kia nakanuan yung itipota ki bukin deirei. Finance management kia katameruan na runti beperunga o ditararua yon te katenemane. Partnership kakurakuranti garikipay merapata aki akanipuopuoki mete.

0: Laura.
1: Ya tau ngai kono, mai yang pun panaroi nepe. Oi pun sikiroi na menta ne ruara, mani min te akani kunan ane e tintani ni.
0: Ego, koko nane ka parapara patira, ana services no de te kampana e tintani ni.
1: Ngai ane kaka ungu roi panna poki koni kaurinko, ana services na ana products ame kampana e tintani ni. Hai kai tapi wana kaku, ne ana services tintani ni ibukin po kami. Ana electronics, ina kaki na nako. Naron to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse. Protectors o hape sidiki.
0: Awai na pala, awai na naira. Kurra pa, tintani ni.
1: Saki singai man na song ko riki. Yaina pa dayan ink o donuts ibukin na mi printer, ne aka na nako.
0: Yaramani.

0: Ih, Laura.
1: Ya tau mai kono, mai yang pun panaroi lepe. Oi pun si kiroi nan tane ruara, mane min te akan ku nam ane etin tani ni.
0: Ego, koko nan kapara para apa tira ana services no de te kampana etin tani ni.
1: Ngai ya ane kaka umu roi panna poki koni kau ringko ana services na ana portats ami kampa etin tani ni. Hai saya tapi wana kaku ne ana services den tani ni ibukin po kami ana electronics Nya kakin anakku, naron to wana pun dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o hape sidiki.
0: Awai lapaga, awai ganeida, kurrapa, tintanini.
1: Saki singai men na song koriki, yaina pa dayan ink o toners ibukin na mi printer, nya kan anakku.
0: Yerramane, kurrapa, aku haitau.
1: Siti me zona pe nikapona kwa Pacific Dish ibukin to mami me te internet. O si gubo kina pe ibukin na mi wifi, ke kani makin na mi wifi, o anakanga anako.
0: Akan dawamu, aku wala nikapana na kwa patira di Pacific Dish.
1: Eim, te Pacific Dish pun to wana ana services tentani ini. Ari iti me to angka ini waki o nikapona kwa ibukin to me akin me te internet. Ayo, ari ipe ni pusina, o ni pirimaka, o ni fast ana connection, ari kuna pun nikakua wanga, ana kunoria nikapua, nipona, eh kuna akina pe kakua. Wa nte poi nano si bubu kina bebugin na wifi installation ki kani makin na wifi me anakanga anako
0: wa ila para na series tenteni ni ayo ba ya e kuna le bentu meira na meninga ninga no nape ai ka kwaguru ina nte ka sliptix ya ramane tenteni ni na ka sliptix
1: en aspun gona na bentu tani ami pa ya ke kham tangiri meirora Aki akia inano ripeira. Si bubu kina bebukin kato meakin na mintane si Johan nam Starling kikana kukabua mente tapetowa.
0: Emmanuelay.
1: Kapo ina kona pa tayong solar systems. O siko na ane pa ni install ibukimi ni kapene.
0: Ang wani matay ni kina tentani ni anakopo iya yuwa disora. Kaya tayo ni kiyala kipo antes. O yuko na ane pa ni install ibukina. Yara kilibas. Taita para. Mama kukuraki. Pata ni ngay ko tentani ni ina tauro ino po ako.
1: Eh, tarpo niya tentani ni ibukini po kam yon na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kya taporo tenua. Nimewa nimewa nimewa. Kisua tenua kia towana wanua. Ke email na kon smoy@tendanini.com. Ke timonipe@tendanini.com. Ke kawara anamanga tendanini in the business code complex on bunna na main ibikinipo.
0: Yawara di kribas kaita para. Yogi anamataro wa tendanini ibikinipo kam. Dinano na pahay na makuri na taka waika. Oh, dinano na pahay niya na mayam. Dinano na teritak. Oh, sexy ngayya. Yohan na tatunem. Matis mentai.
1: Kamrapo, kam natikiroy. Mayroon na may kampana. Eh, tindanin.
0: Yama!

kono mori tong rong men panan kirba sido ngai piko pinki ni pouto kan dikay pom tan ka pom tona bare pakar ni mewon me interdikay ati meton ka kono ko yana kawrin o ana pouto kay pouto ta tan ka pom yon kirba sa di kirba midwives association incorporated ke de KMAI na ko yai ne ka piko ko wona sia dei tan la rong rong tera patani ata upa tiriki ai eria ipokin ta kariki pa ena merung ngai tei ne pon men wapi men me wona kon tin bi men me wati riki merangan ta kariki pon tin wona kon me wati riki eta guri ki te kee me yai pa erang ko ngai e piko ko pa aren ko kon me kin tu men ne ko wo na makaina o eria in ko wona ni wa ana tu tu ke ena ko riki ina non na ta riki ko ipokin to kwa ni ka nga ina non piko ko wia ta in ta pon ngai min ta pon tau pa apon dei tu piko ko un tu ko ka nga nga ki ana ko na ndiki kan ye iro ya te soka te ri ta tandara a te me meren pro e pon ka nga yer pa ma ne pa ari ni poto ka ye piko ko un ko min te pum e ta ko te ki em ai pa e te me ton tauro ye poto ki ko roi pu poki a ka ka ina no ki me iro ya te tai ari a ka ina no ki ai te ki bun ko ran te ri ke ai poki ne ye pum tan ka pum jo na pa ari a pa kara ni me won mei pon kaina no ki etan kapung ai ka amai si on te million e bukin ka wori re kente met iro ya ain met ai nta in te pung e karawon ka yana ngari ri on ai popo ki tera patai te kripas family house association ke de kifo yon te pokoro e tera wati ne ita ai te wona te wiki men na ari mona ki men ka tene pung ena e ri posin na tarekta te kifo ai no ma eating na kon na runi ka di krongrong panan kripas pa anawaki na ngari ri te kifo yo pon te wana kan wanda na kai ni pai ta kaunsel ne utan tarawayita ai ni mewa jeri ki ben na ki te 5 year island surgery plan ari pon te waki ni kamerun na kon te utu na ko yana pota na mata te mo khroi ni ta kuno ma pa te ngariri ayo e na rang nuwa ta teron kamerun na kon te utu ni te mo khro ni kawai yon kamerun an ana tabon kari ki te mane o chaile ta kai ra ki te ngariri ayo iro ya na ta na pa kau tera pata me no siren at the sexual welfare of teroa o ni kaina ki iro ia te ngaun me wumen nana nes te kifo o nes men kawa yon tarawa tina yata. Kesa direkta ntarapata te kripas Family House Association and No More Eating nte akina pa erin nipo utokana waki ni kospa ita kaunsila nne utan tarawa yata hari e waki nte po ngay nana te kota te kaunsila nne po koroay. Ita kuno oma pa te kospa yoyo e pon poputu yon anakaini peiri te kaunsila aki esan kavene ni mewa tiririki meana o ni ira ki iro nte kifo. Ita kuna yei pa kanuan te wana taka inpeire yo pun kata ime toan kamerurungan te utu are pun kanuan nana waki te kifo are ka kharoye ipukia tena sin kribas pa ene merurung riki nte itara yon kawain kamerurung nana tapo nikari kite mane au teile te kospa ya yo ena pun kona antara ya te kaunsira pa peikara kanuan ake yasa ni mosindano ipa ana mokuri pa kanuan teririkita wana meto wana ntero pa ana kakwawa pa mokuri ya kike ana tangira te ipopo kioni itara te peua aki apu nei reke reke mea ero ni karikira kia nte kausira au anapota nāmata. Ni karawaki kanuante kawas.

0: yo I rau ia kausira me tāna makuri au anobisa tau tēngā kia makuri te makuro a yo. E sa te akina te pōta ki ni makuri po ki ni karikira ke o kati me tō anu kura kura ki te mīsi ba e raka I on onupupua mai si a te ia ki āsen reke ngai o tai e rinana ngana kongurā a re karoi an kua na koi o nou waka urinan reire I on tarawati ina inanu ni ka inesi mea te mea ruan te makuri e te insinia a pōana na nakondikira ke ni kiribas. Ayon ko manangan te obisa e yare e kaira ki ronde I Human Resource Officer a e rupetara me tu terapa yara. Ike ere kerapa ye I atai ni ka parapara na koi atai neire e ka Secular Art College, KG5 and EBS, Moronai High School, St. Louis High School, o te William Coward Memorial College, pa anakanga ni karikea a ya pepa yon te isinia. No ronde pitepeke, ya sana mpesta Prince Lakon Wanwatu ni kaispo me Tan kairiri ibukin kaisakan te kanganga I merenan na ya tauteaka. Nte wike ai au te tauteaka ni Wanwatu, ya katuki ni kapene yokin pa ime Wanwatu, pa kawatan na kikukureiran ke Port Vila, ibu smaya o ni kaisipo me anasim te pate ni kaitara yonu Karetonia, ari pouto kate ino me tame yanu Prince, au ikinaki narana ay the Flings Group. E tarake na waki tauteaka ni Wanwatu ane pa, hake yei karinen te tauteaka yonu umea. Nikainis mana tua nu Karetonia apo isi te peristensi angaya hai kari ia kakipa ina te ibukin tepa ibukin te yan reitaki mea sinaniku nana katoatoka yon social media etako Jean Baptiste weuma anabisa me yeta Prince yon Wanwatu pa ereke anatai ni meroro me anaminista Wanwatu ibukin reitaki mea sinaniku Mark Atsi anunga yei anaka mea tata yon nanaitara Prince Itaku wema pa erikena pa ya meroro wane pa anatai Wanwatu ni kawata anaitera. Patera roi bukin pusmaya ya kainda na simte kaitera. Mainu Karetonia ke Flings Hirona. Itaku pa enariki te meroro eta meru ankana itera ika uwa ata ika inpeiri bukin reitaki eta uteha. Itaku wema yon Facebook taka tenipung pa reitaki na peia herangi ni kakawaki. Waria ina kirotaki men kairua ika aki kantani ngaki. Teri posi, teri riku watanga wopi mate uwana au nu Karetonia, ngai ate kawa ni pupura ipukina na yoki nupai na Wanwatu ni teri riku watanga wopi. Hario seipa te puina te simari ni mewa te besente, menu maisini na napota ni karikimane Wanwatu, epo nrike mena na yoki nupai nako nu Karetonia. Maisini na karikimane Wanwatu ni na yoki nupai nako nu Karetonia, eraka yon ni mewa te simari uwa te milion te tara na Amerika, ame nane, Isipi me uwa te besende me yei po niyon na yoki nipa yei te kawa. Hari eri posinaki, men de Daily Post. Ya set tau dekhan toromun ni kasika te matanui na narapata e te Telecommunications Commission men bukinana pa eka mengoi maane ni puaka. E po ni kaitaraki me eka tuwaan teririke anako Kevin Zero imiini kanamakinana pa eka penea eraka yon te uwa na te miriyon te taharan toromun e te mane yaki katawaki bukinana. Eta uterongoro men te pota kini makuri bukin de Communication and Aviation Alvin Tony Tofea pa imiin tuan miin ta yendi posi on te mani au enora ki papunna kea te kakua ua pa yei te atu ni mani te wana yasa ni ka pungana ki puak. Me taku Tony Tofea pa yei mani ka kuneki pa asa ni ka pungana ki puaka ilau ya kamisina ni kawa in te Telecommunications Commission. Rorongon no na. Yesa President Donald Trump taku ba e punti metuwa ni metuwa na poro roi me Iran. Yon ka tukan de puak. Nyenke asa ni ponu puaka. Te utana te tain tayri kinta kapung nte Strait of Hormuz. E tuwa ya taki roi pa antai ya kanakwa anamuan kanoa. Me taku anatanga ni puaka Iran pa etaki tenaki. Anakaipuke ni pa atawana riki takaipuke re enadinano nte Strait of Hormuz ilo nda Amerika. Ay mwine ya mga pomi itape wana tapu Iran ni metanui ntapa. Na Amerika e takupa e kanako ya nakanoa imiina. Nge Iran ne kasia na kaipuke ni puaka Amerika ni straight. O ikana rea mankapua minta ka kasia Amerika. E taku Trump pa ese Iran ne karoi makuri na kikarinerine na konda Amerika. E reki taka kasia ni marena na Amerika me Iran. Te pungina imiin are Iran ne rinano ya na yaung Amerika. Ibuki ni kati imetoan katukande puaka imarena ya. O adepusi naraki e te hantavirus are eriki on takaipuke ni wepe. Saki kanikinaya ni pusina kontuara kia kora kora. Etaku anarapata ati UN are etape me meruni ete pota namata. Etaku Maria Van Koeve te sarapaka uyo anora ke ka aeveve man the World Health Association ke the WHO na nakamea tata papun te hantavirus saki akakin tepa yare erikina pa onuwa teririkin nako ni pusina the COVID-19 ngai the hunter virus e pon si pus ina noa i merena ya ke pon ni meka ni kan amma kuri kora kora ngai tan mo kuri nte kokwa de dimia amata ki asan doko ni etapo andu o menta kai puke me be bale ai mv ondes kai puke the Netherlands de kapo ngai tau de WHO ba ni kapene o ye ni men na ki akana makina ki meteor ki ande pa asan kama tuaki pa erike rouya te anta virus ye te men na ki asan meten ni kota ki me te ine no primer wai wa na riki e kain te Netherlands sare e ponde kana pai rona te virus the virus said the hinter virus e pon pus me rouya ki mo men te pus nora ke riri kin kai ari e pus me rena ni jomata na kon jomata pon diri po se po ari kama tuaki men te WHO te kai puke ne vea pa ne e pepeeru ngā ki kawai nei rōn Ocean Wide Expeditions e mwana manangana ndouana na peri mei Usaia, Argentina, au nukantan ngā ki ena rukunda pan Spain, na Canary Islands, nita puina ni mei. Nōro, man panan kiribas.
1: Tintanini, tintanini, tintanini, ai kota hira ki rōra.
2: Ya tau ngai kono, ma yong pun panaro ai nebe. O ai pun sikiro ai na menta me aro ara. Ma nenen te akani kunam ane e tintanini.
3: Leigo, koko nene kapana pana apatira ana services na ote te kampana e tintanini.
2: Ngai ane kaka ungo roi panna poki koni kaurinko ana services na ana products ame kampana e tintanini. Kai tapi wana kaku ne ana services tentanini ibukin ko kami. Ana electronics ne akakin anako. Naran to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o hape siriki.
3: O wali rapara, o wali gareira, kurrapa, tentanini.
2: Saki singai man na song ko riki. Yaina pe dayan ink o donas ibukin ami printer ne akan anako.
3: Nerramane, kurrapa. Kurapa, aku aitau.
2: Si tina zona pe nika pon aku a Pacific Dish ibukin to mami me te internet. O si gubu kina pe ibukin na mi wifi, ke kani makin na mi wifi, o anakanga anaku.
3: Akan tawa mo? Aku wala nika pon aku a patira di Pacific Dish.
2: Eh, di Pacific Dish pon to wana ana services tentani ni. Hari iti me to angkai niwaki o nika pon aku a ibukin to mami me te internet. Ayo, ari epeni pusena, oni pirimaga, oni fast, ana connection, ari kuna pon ka kwa wa, ana konori, ani ka poa, ni pona, e kuna ki na beka kwa wa, ni te poi nano. Si pupo ki na bepukin na wifi installation, ki kani makin na wifi, me ana ka nga nga na ko.
3: Awa ila para ana service tenteni ni ayo. Baya, ya kuna ano pentu meila na mamingan ingan na onnape, ay ka akwa koro, ila nun te Pacific Dish. Yara mane tenteni ni na ana Pacific Dish.
2: Eng ospun kona na pen natani ami pa ya ke kham tangiri mei rora aki aki ina no ipeira si bu bu kina be bu ken kato me ki na mintane si yo an nam starling ki kana ko kapua men te tapo to wa
3: e mana lo lei
2: ki kapu ina kona be da yen solar systems os kona na pen install bu kini ni kapeni
3: an wai me tei ki na tintani ni ana ko pa ya yu a di sora ka ya te beni ki ke ponte is a yu kona na beni install bu kina yara ki libes tei tapara mama ko koraki Pacaran dengan aku tentang ini, enak tahu roin fogo.
2: Eh, teleponnya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak? Eh, suwa wawa kia, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, tapar tenwa. Kinewa ni mewa ni mewa. Ki isuwa tenwa kia, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ki email na kon esmoi@tentanini.com. Ke teamonipe@tentanini.com. Ki kawara anamanga tentanini in the business court complex. On pun ana main ibikin ibu.
3: Yang mana tinggal pas kita para. Yang ugi ana meteru atentani ni ibikin program. Di mana nupai nama kuri nda pakau waika. Oh, di mana nupai nyanyi mengam. Di mana nteri tak. Ah, seksi ngaya. Yo, ane tetenem metis mentai.
2: Kamrapo, kam netikiroi. Mei rum nami kampana. Eh, tentani ni.

Now they keep a sampling. And the Congress to vote in Mabuli Bukin Tesua, K. Ministry of Justice, Imamana de Etape Matipo Poki in Tesua, K. Office of the Public Legal Service, Yon in Omataya, Omata in the Tapon Kapui, Oin Omataya, Omata, Kana, Akaskaki, the year policeman. I kai paika akakawagpa anaria in the Tayomata, Kana, Akaskaki, the year policeman. Puriyai ino amata yomata ake akasika kiri uya policeman. E monewege nanasua e meungotapu kiribes. E the constitution. Ikinagi ino amata yayo yan suwa rikitapewa. Narun the criminal procedure code, the penal code, awa the police powers and duties act, awa riyai nikarineke. E kona nakasika kiri amata yiru uya policeman yani bukinai kai. The wana, yei tepure e koroya. Wowa, yaita kana makini pa, yaita pure apuginaki pa ena koroya, ke, yaita na makini pa, yaita pure apuginaki pa koroya, ke ena koroya. Tenua, yai anawota tukapuwi pa ena kasikaki na kometan tepuwi ni kaka apuginana. Aikai na kometan tiomata e kasikaki uyo policeman. Tapi iyo policeman pa anasuwa nga tiomata are e kasikaki pa ena konan deita kime anausu ke rorona yonja tarabon. Suwangia tetapu e amina yai. Ken suangia pa anak na ndoko ni mena iradiki na inanon tain tiana irongoro. Kanaro na pa aki korawa yu policeman, apunia ino amataya, amatan tangiria pa anareita kima yausu kiroroya. Ekonan suangia policeman pa etangira anaibubo kitoroya. Enaria ini kaparapara kiroi na koina tetai airiai, ntetete ayota yai pukintira angkai ekasikaki. Ekonan siyanga arana me anaridiki ni meau awanatapuare emeaka yai awake anapa. Takona naki angan rongrong kana ina naga rongrong iru yo policeman ni kaine sima tepure e pukina ki ai ngana ka ska ki yani pukina ari ye takane makini pa e parawat tepure o e puni ai ni ye te warrant I pukini ka ska kina ngana e ka ska ki ma ina ki deke ongra yan na kesin te tai ari ai o ina ri ai ni kosina kwa o mani ka peya ki pa ina nga okina kontain ngra yan na kes I don ta ka puwi yagi kona ni ka ska ki jamata e mena analitiki yan te puina Ngana ya kasika kijawameta, ayamina analiriki yanti bima wanua, o yei nuwayakua nika wangua kanakaro, o nikasikuwa kintetapu, ayasakitu dimetawariki. Ngana ya kasika kijawameta nika awa kinaki, dimetawariki ibuki nikarawa ntikakai rungurungu, o tiana irungurungu ntipure, ayakoroya, o ikatawagi pa inariyei intawagi na nungu mbimi mea watiawa, ke ekona ndaka nakunisi bima watiawa, ngana ein takapuwi ndu wikin. Anakin na rungurungu jawameta inakiri yei ndaka yon awa tiawa, men. Onkana erion no noa, te awa sikunti sabukinaki, ntakarabus o inariyei nanganaki te mooi me te amaragi. Nkana ya ges yante suwa kasikakin te omata, o inapunu kuna ndike ilon te omata ane, kapuumi inarunare, ikinaagi yande na suwa, ame omata bukiribes. Ina omata ya omata, inanun te tapu nikapuwi. Nkana akatiaki, omata ntapuwi nikapurupure na ake yaroya, punia ina omata ya nteakin na nakon takapuwi pa akainanua yaroya. Nkana arona pa aki suangaki, ilon takapuwi nge tisamus, aya anakainanua yaroya nge aki, me ekakawagi pa anataya omata pa apun kona nteakin na pa akainanua yaroya. Ibugini kan mea tatariki yon ina omata ya omata, ndeitaki me suwa rikitapewa. Kawara obisin teipupuogin tesuwa itakorunga ipeso nanatapu teniwa pas kampanin, ke tarapuon nakon nampa aika. Isuwa ni mewa tawana, uwa anuwa, tenuwa tawana uwa. Ke isuwa ni mewa tawana, uwa ni mewa, tenuwa akea tenuwa. Ibugin, kain teitira mainugu, kamkona ni kawara, anamanga teobis. Ayo, ilonto ni gilisimes, kentara buon na kontenampa.

Karina ini purong ma wan dari na kina peron de to wari ilai cha el me kuna na. Ai akan ko ida nara tai on meuri efa mai cina pai na inta meron de to man tai ri kayu. Ah sa tapi angkai nu wota kina kon pon cha wai suwa. Ah na kon wan wan cha non na baki ah ruai wan ako imke ya nen cha non rai na. Ngai ari men nam tapa ni kong rame yei. Yari tate tapana ni kaka meuri na koim nan ta meron te tapakan ta ye yo terano kwan wan te muikien na yo na pan te me to ni kaka kurei ko meuri ne rinai ka ranga ranga na koim ina nan te te muan ta ire kayo te awa isu an naron na kupan tatani ye ye ina menga kuran na isu kong kan ne me rongorongo ka kakin rongorongo men teru na kari ke rongorongo sa ta rumia na kona pangkan ne me kata nuata ni teran roa isu wa nta ta ire kayo. Sina mga kami auran takuran ay doon ni Irene Celine Dion, may kunana, to love you more.

0: kono me ri tongro men panan tirba si dong ngai piko pinki ni po khandi ke yepong tan ka pum dona bare pakar ni mewon me interrike ai ati me ton ka kono ko yana kaurin o ana po to ka yepota ke tan ka pum yon tirba sa di tirba s midwives association incorporated ke de KMAI na ko yai ngai ka piko ko wona sia dei tan la rong rong terapatan ni ata upa tirriki ai eria ipukin takariki pa ena merung ngai tei ne pon men wapi men mewa na konje ne bimen mewa terriki o merangan takariki pon tenu wana konje mewa terriki eta guriki te kem mai ai pa eran ko ngai e piko ko pa aren ko kon me kin tuo men ne ko wo na makaina o eria ni kor wani wa ana tuo ke ena kodiki ina non na tei piko ko ipukin tuo kan kanga ina non piko ko wia dai te pon ngai min te pon etaupa apo dei de tuo piko ko unde toko ika nganga ke ana kono andiki kana ye irau ye te soka te ri tatanra a te meren pro e pon ka unga yerba mane pa ari ni poto ka ye piko ko unde karo ko min te pum eta ko te ke ye ai pa e te meto anta uro ye pota ke karo ye pupoki a ke a ka ina no ke be irau ye nte tai ari a ka ina no ke te ke pon ko ran te ri ke ye pukin de ye pum tan ka pum jo na pa ari a pakara ni mewon mei pon kaina no kia tan kapung ngai ka amai si on te million i bukin ka wari re kente met i ro ya ai ni metei ta in te pung e karo on kai na ngari ri yo ni popo ki tera pata de kripas family house association ke de kifo yo on te pmo kolo tera wa dine yita ai te wona te wiki mena re mona ki menda ka tele pung ngai na ko i ri po sin na te rekta te kifo ai no ma eating na kunna na ru ni ka de kro ngro pa na kripas pa ano wa ki na ngari ri de kifo yo pon te wana kan wanda na kai ni pere ta kausi na ne utan tarawa yeta ai ni mewa te riki menda ke te 5-year island surgery plan ari pon te waki ni kamerlung na konte utu na koya na pota nama ta te mokuroai ita kuna uma pa te angariri ya yu ena rangi nungo ta tero ni kamerlung na konte utu ni te mokuro ni kawai yu ni kamerlungan anatapo ni kariki te mane au chaine ya kaira ki te angariri ya yu ilo ya anatanda pakao terapata mainusiran at the sexual welfare Aotearoa o ni kaina ki roi ata ngon me women na nes te kifo o nes men ka o yon tarwa te ne yeta jesa direct and terapata te kripas family house association and no more eating te kin pa erin po to kana wa ki ni cause pa ite counselor ne utan tarwa yeta ari e wa ki te pongai na ne te kota te counselor ne po korwai eta ku no mo pa te cause pa yu e pon popo to yon ana kaini pe ri te counselor aki esen ka vene ani me wa te ri ki menna o ni ra ki ron te kifo eta kuna yei pa kanuan te wana takai ni peire yo pon kati ime tuan kamerurungan te utu are pon kanuan nana waki te kifo are ka kharoye ipu kia tena sin kribas pa ene merurung riki nte itara yon kawai ni kamerurung nana tapo ni kariki te mane au teine te kospa ya yo ina pon kona antara ya te kaunsira pa peikara kanuana ke yasa ni mosindano ipa ana mokuri pa kanuan te ririki te wana me te wana ntero pa ana kakwa pa mokuri ya kike ana tangira te ipopo kioni itara te peua a kia pune ira kereke mehero ni karikira kia nte kausira au ana pota namata. Te karawaki kanua nte kospa ya yu, ilo uya kausira mea tani makuri au ano abisa tau teaga kia makuri nte makuro ayo. Esa te akina te pota kine makuri ipo kini karikira kia wakati me toan kura kura kite mise ba iraka yon ono pupua maisia te ya ki asan rike nkai yota ya ili nanu nana kongura ari karawai yon kwa na kui yon uwa kawurina nreiri yon tarawati ili nanu. Ni kaini sima ta mea ruante mokuri e te insinia au po wana na nakon dikira ke nikiribas e yon kwa manangan te obisa e yare e kaira ki ronde i human resource officer e rupetara me tu terapeyera ike ere kirapeye ya tai ni kaparapara na koi atain leiri ke secular art college KG5 and EBS Moronai High School St. Louis High School au te William Coward Memorial College pa anakanga ni karikea aya pepa yon te insinia noronde bitebeke yasa nan pesta province la konwan watu ni kaispo me tan kairiri ibukin kaisakan te kanganga i merenan na yata utek. Da wike ai au da utek ni mon watu ya katuki ni kapene yokin pa ime mon watu pa kotan na kukureira nge Port Vila ya busmaya o ni kaispo me anasim te pati ni kaitara yonu Karetonia. Hari po utokati ino amata me yanu province au ikinaki narana ay the Flings group. Ya taraka na waki da utek ni mon watu ande pa hake yei karilende da uteaka yon noumea. Ni kaine simana tua nu karatonia au po isi te peristense ya ngaya hei kari ya yaka kipaha ena te ibukin tepa ibukin te yen reitaki mea sinaniku. Nana katoa toka yon social media ay tako Jean Baptiste Weuma ano bisa meyita Prince Yon Bonwatu pareke anatai ni meroro me ana minister Bonwatu ibukindeita kimesinaliku Mark Ati onanga yeyana kamata ata yon naraitera Prince itaku wimu apa erike napa ya meroro wane pa anatai Bonwatu likota anaitera patera roi bukini pismaya ya kaina na simte kaitera mainu karitone ke Flames Hirona eta uba enare kita meruru eta meru angkana itera ika uwa ata ika inpeiri bukin reita kia tau teha eta kuwe mua yon Facebook taka tenepung pa reita kina peia herang ni kakawaki aria ina kirotaki men kairu aika aki kantani ngaki nteri posi nteriri kuwa tanga wapi mata uana anu karetonia ngaya te kawa ni pupura ibukin na reyoki ni pai na kupan watu nteriri kuwa tanga wapi ario seipa tepuyi na desimari ni mewa tepesente men maisin nga napota ni karikamani Vanuatu ya pandike men nana yoki nipai nako Nukaritonia. Maisin nga karikamani Vanuatu nana yoki nipai nako Nukaritonia ya raka yon ni mewa desimari uwa te milion de tara an Amerika. Mame nane isipi mewa te besente me yei poni yon nana yoki nipai ya te kawa. Hari eri posinaki men de Daily Post. Ya set tau dekhan toromun ni kasi kata metanwin nana rapata at Telecommunications Commission men bukinana pa eka mengoi mani ni poka. Epo ni kaitaraki mea katuwa anteririke anako Kevin Zill, imini kana makinana pa eka penia eraka yonte wana te milion te tahara antoruman, ete mane ya kikatawa ki bukina. Eta utarongoro mente pota kinimakuri bukin the Communication and Aviation, Alvin Tony Tofea, pa imini tuwan min tayendi iposi yonte mane o inora ki papunna kia teka kwa ua, pa yeite atu ni mani tawana yasa ni kapungana ki poka. Metaku tanu te fea, pa ye imane ka kuneki, pa asa ni kapunga na ki puaka, ilo uya kamisina ni kawai ndi Telecommunications Commission. Rorungu nwa napa. Yese President Donald Trump, taku pa ipunti metuwa ni metuwa na poro roi me Iran, yon katoka ndi puaka, nyenge asa ni ponu puaka, te utana tatai ndairikinda kapung ndi Strait of Hormuz. Etuwa ya taki roi pa antai, akana kwa anamuana kanoa. Metako anatanga ni poka Iran pa itakitelaki anakaipuke ni paa atawana ni kitakaipuke ni enadinano in the Strait of Hormuz ilo na Amerika. Aimuine ya mga pomi itape wana tapo Iran ni metanungi ntape. Me Amerika itaku pa ekanako ya nakanoa imuina. Nge Iran ni kasia anakaipuke ni poka Amerika in the Strait. Aikana ya mga kapuwa minta kakasi Amerika. Itaku Trump pa esa Iran ni karoi makuri na kikarinerine na konda Amerika. Ere kita kakasiani marani na Amerika ma Iran, tepungina imin, are Iran ni rinano ya na yong Amerika, ibukini kati imetoan katukan de puaka, imarana ya. Wadabusi naraki ete hantavirus are eriki wantaka ibuke newepe, saki kanikinaya ni busina konti oraki ya korakora. Etaku anarapata ati UN are etape memeruni ya tepota namata. Etaku Maria Van Koeve, tesarapaka uyo naraki ka aivewe, men the World Health Association ke WHO na kamata ta pa pun de hantavirus sagi akin de payare erikina pa ono wa teriki na ko ibus na kon de COVID-19 ngai de hantavirus e po si bus ina noa i merena ya ke pon dan ni meka ni kan amma kuri kora kora ngai ta ni mokuri de kokwa de dimia amata ke asan loko ni ta po andu o men de kai buke ne we ba ni MV Andres kai buke de Netherlands nda kapo nga tau de WHO pa nikapene wa yei ni men na ki akana makinaki meteora ki ane pa asa ni kametuaki pa erike irouya ti antivirus yei teni men na ki asa ni meteni kotaki mea teine ono pi meruai wana ririki ya kain te Netherlands sari eponde kena pa irouna te virus te virus ya te hentavirus epon pusi me irouya kimua mea nte pusi naora ki ririki nkai ari ea pusi merena nteometa na konteometa pondiri po sa po are kamatuaki men de WHO ta kai bukin de wepa nere e pe perunga ki kawai na ron ocean wide expeditions e mona mona ngana nda wana ne peri mai usaya Argentina on kantan ngaki na rukun na Spain na Canary Islands nda puina ne mai rorong men panan kribas
1: Amen de teron kare kerong aya karo koiran narata iroi tepuina temenis muyentia wai suwa na wande to man tai ri ke ai a men nam ta pai kan ne men nam ta ban ko kwa te me ta no ra me ye na nan te to man tai ri ke yu a kwa wa te ran ko kan wan nam ka tai ri ke ne to kwa me nga wa ki na no na ke sna wa ki me ta pe ko ra ra wo na ko im na nan te ta te tai ri ke yu ni ka ro ko i te ran i su wa te tai ri sna kana ko yai kata nuata, akia tangira kina ko ia, ipukente temuan tairi keio.

0: Mayong kay Memory FM 89.9 Panan kiri best na kuwa. Ari wawasin ako yung rong-rong ay kakuwa. Tirire, takati, awa yanin ay kari peke matibotan naulit. Memory FM 89.9 Tista kamuraya kiri best on the siya o meta in sito wana. Dinarang panana etang iroay men doni mekina.
1: I am a fishing master. Ari amo amen te 1.5 inch ne karo wat te 5 inch te ita para na na ko mai karige yam karau mo kapo ato wana ke wawa apo na nora wana no koim pante ta yer kumane mane ai amika a yak sango ne mai sin ko nam ai eko na dion ari ko kanta ni ngai na apakina ara beben ara karau nei kai ina men pe na kampana ekid pacification master yai ne ba kain doro ne khaya na koika apo ndang ni metoto apo na akina apo ndoko Ako na pun kakawang kana kunori indo kumiro la. Selsi nga yane, me, ayye pena na kunape, ake roy inano ni pain ang kampana na payo. Yagiri ki songo, no, nkatsiki, me, awan tapon no ay ka amay skurikuri. Awa apun rin ni metoto, ikuri ni kanganga ni mosi, nape ang kana, ipun totoa kay konam. Yagi songo, kopo si kivin na nape, ni pain metoya, si te kuritana. Oye mo ni nga na kunape, amingi me, ke, amay kanpong. Epon dang ini metoa on nakia nanga yai tika. The nanuks ke metau wai ka arang ini nape droi bukin nakoni. Awai pun the diving marks, fins and spears. Kamade nape hi arau tua protect tents and GS ai ka tau roi nape inanu ni pain kiri pas fishing master. Seksi ngai yane me kiri pas fishing master. Erang in tau roi nape ni poking kami ya ke kam tangira kami ngarom yane mengam ayai nanu ni paina. I got a roy narun tenan timba smooth, the BVC roofing, or the BVC pipes. Gear kung oran tayo yu, ibigin nam ronong, o ya in kaya anamay natuwea, ari ea tege, ea pupong roy aron ay chera rigin wakani mea, anatapo ni pa fair price. Ong gear kukan no da yon te email, awa y kaya ara email as kona na pendeke, ea mo ante paisi irigi ay, papun na kiam kangang. Target j at kiribasfishingmaster.org or sales at kiribasfishingmaster.org. Ngayari uri nga rakastamasin ka pwede. E free yari tiriwari narun pa ya ake kamukain na noy pa anakarukuwa ki yan petami ke yon na miya pamakuro na po awapun kiribas e pa rin. Daitagin din ba ay kasikonan digi yay isuwa wawa akea wawa tawana akea onowa nimewa. Men kiribas fishing master.

0: Tintanini, tintanini, tintanini. Ai kota ni va ki roura.
1: Ya ta un ai kono, ma yo pon panaro ai nebe. O mi pon sikiro ai na menta ne roura. Ma ne nin te ha ni kunam ani e tintanini.
2: Ego, koko ne ka para para patira, ana service sino de te kampa na e tintanini.
1: Ma ya ne ka ka un roi pan na poki toni ka urin ko, ana service ne ana portax ani kampa e tintanini. Hai sai tapi wana kaho ne ana services tentanini ibukin po kami ana electronics ne akakin anako naron to wana pondayan laptop tayan printer the ink keyboard me ana mouse protectors o hata siriki
2: o wali na pala o wali na neida kurrapa tentanini
1: saki singay man na song koriki yehne pa tayan ink o donuts ibukin nami printer ne akakin anako
2: yaramani kurrapa Kurapa, aku haitau.
1: Si tina zona pe nika pona kwa, kia sifik dish, ibukin to mami mete internet. O si gubo kina pe ibukin na mi wifi, kia kanimakin na mi wifi, o anakanga anako.
2: Akanda wamo, aku wana nika para nako batira di kia sifik dish.
1: Ehin, di kia sifik dish pun to wana, ana services tentanini. Hari iti metu angka inuaki, o nika pona kwa, ibukin to meki mete internet. Ayo, hari ipe nipusina, o nipirimaka, o nifast, ana connection, Ari kuna pun ka kwa kwa kana konori ani ka poa ni pona e kuna kina pe ka kwa kwa nte poi nano si popo kina pe pugin na wifi installation ki kana makin na wifi me anaka nga nana ko
2: o ila para na series tenteni ni yo ba ya e kuna no pentu meira na nani ngani ngani na pe ai ka kwa koro ya no te kasfik tix ya ramane tenteni ni me na kasfik tix
1: en aspun kuna na pe tani ami pa ya ke kam tangiri meiroura Aki akia inano ni peira. Si bubo kina pe bukin katumeki na mintanet si Johan nam Starling kikana ko kapua mente tapo to wana.
2: Emmanuel lei.
1: Kapo ina ko na pe tayan solar systems o siko na na pe ni install li bukimi ni kapeni.
2: Ang wali matay ni kina tentani ni anakopo ya yuwa di sona. Kaya tebe ni kiyela ki puwante is. O yuko na pe ni install li bukina. Yara kilibas tayta para. Mama kukuraki. Pacar dengan aku tentani ini, ini tahu rohin buku.
1: Eh, terpon ya tentani ini, ibu kini program yang mana nampak, eh, suwa wawa kia. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, taparu tenwa. Nimewa. Ke isuwa tenwa kia, towana wanwa. Ke email na kon esmoi@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business code complex. On pun nana main ibikini pe.
2: Ewara dekiri pas taita para. Yogi ana metaro atentani ni ibikini program. Nana no pai na makuri nda pa waika. Po nana no pai nyane me ngam nana no teri tak. Ah sexy aya. Yo ana ta tenem na tis mentai.
1: Kamra pa ham na tikiroi. Me ron na mi kampana. Tentani ni.

me namta pa ni kong rame yay na nante tameran te te tai rike ay te tai mong kay po si ruay wa te minisa ya po anu wa na wan te te mong tai rike ayo me namta pa ni kong rame yay yo nang tau ruay mong kanin da isi ko me ra katano wa tai bukin te te tai rike ay sina mo nana kong kanin te te ngora me tau wan kan wan te pong are tau ruay na pa ibukin te te tai rike ay kare me tuan tiang ta kata uroi nampa uowa. Hete ime tua kata utauan kare me tuan tiang di merenan tai pukin tiao no ni kiripes me paana pe. Aka urunga kita pota noa me tani paina te taratara roi. O tauan kanuan te pongi pukin tiao no ni kiripes me paana pe. Aria kata uroa ki ni pon ni meauan ke pakantai pukin te tairikin te pongea yata kono pong. Ruai wani mei uomo tenga wapi maono uwa. Ni ka ponga na ki ni ka rokoa te awa no wa ni mo ni ngā pangin te ponga te tāpes. Te pai ari ke te ime toa ime angin te ono ni kiripes te parikondang a te ITCZ. I rari ke nāne o te wana te nang buaka a te draf a te pe angka indikirake. Ime iaki a ono konan rosi ta pe ua makuron te itera me iaki. Taran te ono ni kiripes te ange ime toa tau mei mei nuku ni pirina o no wa na konte pi ma ono wa te not. E na konan toka di mere nantai. Tari ena merepu. Tarani makini mea putari tari. Te tairi kei yu ena uananginang tau tana. Tarani ngā apong ena uananginang oni karawe apon tau. Nta apa tapio ua. Mera kei ape yang tarawa maiana. Te tairi kei yu ena roi nangin te tai. O tarani ngā apong ena uananginang tau tana. Oni karawe apiepe te nta apa tapio ua. Tarani kuri aranuga ope mene. Te tairi kei yu ena roi nangin te tai. O tarani ngā apong ena riringa nangin te tai. No nous tabi te uia pi rua ne kunau. Ena roi si ta karawe pipi ten tāpa tapi ua. O tarani ngā apong i pukenna pa makuroi kai. E kāntani ngā ki te riringa. O no toa ta mena warure. Te tairiki a iu ena roi. Me ena rikira ke nuwana nginang tautana timu in tairiki. Tarani ngā apong ena wana nginang tautana ane karawe apon tau. Ntāpa tapi ua. Ai pukine paana pe atiang e metu atau mei mei ni kuni piri na ono ua no kon te pi ma ono te not. E na kona anto gari mere nantai taari ene merepu. Tarante tairi kena roi si takara ue pepe ten taapa tapio ua. O tarante ngā pong ena riringa. Kawain na makaina ai te wana te pong i main te isi pong i nano. Ai katau tauan tira me te iapu si pukin kiripes a paana pe. E kantani ngāki paetape ni apus tārin te muantairi ke iu e kantani ngāki ondokorai ni apusina kendi e tana. E te wana te simare wanua te nua te mita. Wapui mea wate menesimu in te puinan te tairi ke ai. Tio rangkane ni kārangaina uo wate menesimu in na ua. Te rinano te wana te simare ni mea ua ke te mita. Te iapusare imuina te pui mea wanua te menesina kon te pui mea te wana rimuina kon te ingāpung. Ndi e tana nape uo wate simare a kia a ua te mita. Awan ni tawani kanon te pong ipukin kiripes mepa anape. O tawani kanon te pong kan ipukin te anon rai na miang merawaki. Aria ka taura waki na pe te pui na te menisi muin na ua. Nge pakanta ipukin te tairikin te pong ngei ta kono pong. Duai wani mei uongo te ngā wapi maono ua. O ntuki na pe kurakurana na kun te awa ono ua te mani ngā pong. Te pong ete tapes. Te pai ariki, eme mere te pariko nanga te ITCZ, on te imetua i miangin te ono nreine miang, me wotana te karau e mena ko rion te ono. I rariki nane, o te nangpuaka te draf, e mena i meiaki, nua kāne me te ono nrawaki. Taran te ono nreine miang, te anga ia pipi te ono metua tau, mei meinuku nako meiaki meinuku. Ni pirina aua nako te pimene meo te not, tari ena merepu. Taran te raina te tairi ke ai ena wananginang. O ni karau e pon tau nta apa tapi ua. O taran ni ngā apong. Ena wananginang tau tana ni karau na pepepe te nta apa tapi ua. Taran ta apueran te tairi ke iu ena wananginang tau tana. O ni karau e pepe te nta apa tapi ua. Taran te ngā apong. Ena wananginang na pe tau tana ni karau e pepe te nta apa tapi ua. Taran Christmas. Ena roi si takarau e pipi ten tāpa te peua, tarante i ngā pong. Ena wananginang tautana ni karau e pipi ten tāpa te peua.
Tarante ano ndawaki ke ipakine kanton tianga ya pepe te anime to atau mei mei no kuni pirina au wana kunte pi mei wa tenot tari na merepu tarante tairi ke ai na wana ngina ngo ne karawe pon taun da pata pewa tarante inga pong na ridinga si ta karawe pepe ten ta pata pewa kawain na makaina to wana te pong i mind te isi pong inano oi ka tau tauan jira mate ya busi pukini Christmas ya kantani ngaki te ya busi Christmas te pime to wana te menese na konte puina te tairi ke yu ani kantani ngaki ndia tane aki te smari ruai wa ono wa te mita jira ruai wa te menese na konne me wa ni karangaina terina no ya ke te smari awa wanu wa te mita te ya busa rei muina wa pui me wa te menese min te pime to wana re muina konte ngapong ndia tana na peya ke te smari wanu wa te nuwa te mita jira me te ya busi ngkani bukini kantun ya kantani ngaki te ya busi kantun wapui me to wana te menesi na konte pime wawa na konte tenuka niponga yu ndia tana to wana te smari wawa o nuwa te mita jira ni mewa te menesi minu nuwa mte mani ngapong mte rinano ya ke te smari wanu wa te mita o te ya busa reimuina wapui me wanua te menese na konte awata wana na konte tawana uni ngapong. Ndia tana na pia tawana te smari tawana. Ke tawana te smari te nua ni mea wate mita. Akan niri ki tawani kanuan te pong. Ari asa ni kataura waki mena opisi ni tawani kanuan te pong. Ari ipieso. Yung kani te tawana rakatanua ta ipu kendo ram. Na koi mi ka ini pieso ake amma kurin te custom office. Te kopra miu awai pina kon te pota nao meta. E kauring ni katanuata te pota ki nakawa o kaupai ni merawa. Pai ei te makuri ana karawa ki pukin. Karawa kin te kaisa ki pukin te UXO. Ke pai ni puaka. Naron te paura. Ake anakona ni karikia taka nganga mentere petaua. E na makuria ki. Taka isaki ni kakaya yu, irun ta contract men the message na na compound the CA ke the competent ke competent authority office. Te makuri na waki na non te pime ta wana ni mei, na kon te pime ni mewa ni mei, nte ririke yu. Men te ingapong ni karukua paran te makuri te pakantai. Ipo kini mea urim o kamapusiaki te pota no meta. Pa kamako na kamaikua kaunga kintin na kuntain te makuri inanon pong akane. Kamdapa awane meirum te prop manager. Kamdapa.

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka ulay ko, ano tiyak ba the new super plan?
0: Yani yung, naro may yung kusog ng dati super plan. Yakan niya ngay kay ko ni Karuko. Ayota plan ari yon erik.
2: Mayari karike ay wala erik. Nalika po ng lander super plan si nabuwi tatara ako ulay ko. Nabuwi tiki ka pipe tata. Tepuy na tanga diminisyon de tete ki de sa mwes.
1: Ki, karike to wana pointo noa de gigabyte ng data. O ni me fupo diminisyon de tete ki de SMS. Nsi te mua de tara po na inanan wapi me awa siyawa.
0: Ayari, oria, star, to wana de bok. O rene ita bin wari ki super plan na kaya nako. O yei te gensua, aki kona kaya nako yei. Ipugin te po roya rangkakawa kaya yu. The new super plan.

kono mori tongrong men panan kin pa sido ngai piko pinki ni pouto kan dike ye pong tan ka pong tona bare pakar ni mewon me interlikei ati meton ka kono ko yana kaurin o ana pouto ka ye pouto ki tan ka pong yon kirbes sa dikirbes midwives association incorporated ke te KMAI na ko yai ne ka ko ko wona sia dei tan la rong rong te rapatani a te upa tiriki ai eria i pukin te kariki pai ena merung e te ina pon men wapi men mewa na konje ni men mewa tiriki a merangan te kariki pon te nuwa na konje mewa tiriki e te kuriki te kia mai ai pa erangi kau ngai e piko kou pa arean ka kono me kin tutuo men e kau uwa na makaina a eria i nikoro wa nuwa ana tutuo ki ena koriki ina nan nan tai piko kou pukin te tokoa ni ka nganga ina nan piko kou ia tai te pung ai min te pung tau pa apo dei je tuo piko ko unjo tokoi ka nganga ki ana kona andiki kana ye irau ye te soka te ri ta tanra ha te meran pro e pon ka unga yer pa man pa ari ni puto ka ye piko ko un karo ko min te pung e tau te ki em e ai pa e te meton tau roi ye puto ki karo ye pupok a ka ka ina roki be irau ye nte tai ari a ka ina no ke te ki pun ko ran te ri ke ye pukin ye pung tan ka pung jo na pa ari a pakara ni mewon mei pun kaina no kia tan kapung ngai ka amai si on te million e bukin ka wari riken te mate i rau ya aine me atei nta in te pung e karawang kaya na ngari iri i ona i popo ki terapata e te Kiribas Family House Association ke te kifua i on te pakoro e tarawa tina ita hai te wana te wiki mena ari mwana ki menda ka tenipo ngai rako e ripo sinna na tarikta te kifua ae noma eating na kundana runi kari kanonong panan Kiribas pa anawaki na ngari iri te kifua i opon te wana kan wanda na kaini pere te kaunsila ni utan tarawa yata hai ni mewa te rekimenda ke te 5-year island surgery plan hai pon te waki ni kamerlung na kon te utu na koi ana pota nama ta te mokuroai e ta kuna uma pa te angariri ayo e na rangi nuota tero ni kamerlung na kon te utu ni te mokuro ni kawai yo ni kamerlungan ana tapo ni kariki te mane o te aile e kaira ki te angariri ayo ilo ya ana tanda pakau te rapata mei musiran e te sexual welfare o te roa o ni kaina ki roi e te ngon me o mendana nes te kifo o nes men kawa yon tarawa tila yata. Esa direkta ni terapata e te Kiribas Family Health Association and Normal Eating ni te akina pa ereng ni pouto kana waki ni kospa i te kaunsila ni utan tarawa yata hari e waki ni te pongai na ne te kota te kaunsila ni pokoroai. E ta kuna uma pa te kospa yoyo e pon puputu yon ana kaini pere te kaunsila aki esa ni kavene ni mewa tiririki mena wani ira ki roi te kifo. E takuna iei pa kanuan te wana takai ni pere iyo pun ka te ime tuan ka marunungan te utu are pun kanuan na waki te kifo are ka karoye i pukia tena sin Kiribas pa ene marunung riki ni te itara iyo ni kawai ni ka marunung na natapo ni kariki te mane au te aine te kospa iya iyo ina pun kona antara iya te kaunsira pa peikara kanuana ke yasa ni mosinano i pa ana mokuri pa kanuan te ririki te wana me te wana ntero pa ana kakwa pa mokuri ya kike ana tangira te ipopo kio ni itara te peua a kia puni rekereke me aru ni karikira kia nte kaunsira au ana pota nāmata. Te karawaki kanua nte kospa ya iyo, ilowi ya kaunsira me tāna makuri au ana wabisa tau teaga kia makuri nte makuru wa iyo. Esa te akina te pota kine makuri ipu kine karikira kia wakati me toa ni kurakura kite mise ba eraka yon onupupua moisia te ia ki asan reke nkai yo taia iri nanu nana kaungura are karawai yon kua na koi yon nou wakawurina nreire yon tarawati ina inanu. Ni kaini si mea te mea roan te mokuri e te insinia. A po anana na kondikira ken Kiribas. E yon kwa manangan te obisa e yare e kaira ki ronde i Human Resource Officer e rupetara me tu terapeyera. Ike ere kerapeye ya tai ni kaparapara na koi atein leiri e ka Secretariat College, KG5 and EBS, Moronai High School, St. Louis High School, o te William Coward Memorial College. Pa anakanga ni karikea a ya pepa yon te insinia. Norondi pitepeke, yasa na mpesta province la konvon watu ni kaisipo me taan kairiri ibukin kaisakan te kaanganga imerena na ya tauteaka. Nte wike ai au te tauteaka ni mwan watu ya katoki ni kapene yoki ni pai me mwan watu pa kawatan na kikukureira nke Port Vila ya busmaya o ni kaisipo me anasim te pate ni kaitara yonu Karetonia hari po utokati ino amata me yanu province au ikinaki narana ay the Flings group. Ya taraki anawaki tauteaka ni mwan watu ande pa hake yei karinende tau teaka yon noumea. Ni kaine simana tua nu Karetonia au po isi te peristense ya ngaya, hei kari ya yaka kipaha ina te ibukin tepa, ibukin te yen reitaki mea sinaniku. Nana katoa toka yon social media ay tako Jean Baptiste Weuma,
ano bisa meyita prince yon bon watu pare ke anatai ni meroro me ana minister bon watu ibukinde tek mesilen ku mark ati onanga ye yana kamata ta yon na itera prince ita ku wimo pa erike na pa ye meroro wane pa anatai bon watu ni kota na itera patira roi bukin bismaye ya kainda na sim de kaitera mainu karatoni ke flings hirona ita ku pa enare kita meroro ata meru angkana itera ka wowa ata ka inpairi bukin de ta kia ta utera ita ku wimo yon Facebook ta katene pumpa de ita kina pa ya erang ni kakawaki ari ina kirotak men kairu ai ka aki kandan ngaki Dari posi, dari kuwa tangga wapi mata wana, anu karetonia, ngaya te kawa ni pupura, ipo kenya na yoki ni pai, na kupan watu, dari kuwa tangga wapi. Hari yose ipa te pui na te simari ni mewa te besente, men maisin na napota ni karikimane kupan watu, ya pandike men na yoki ni pai, nako, nu karetonia. Maisin na karikimane kupan watu, na na yoki ni pai, nako, nu karetonia, ya raka yon ni mewa te simari wua te milion te tara na Amerika, mame nane, Isipi mewa te besende me yei poni yon nana yoke nipa yei te kawa. Hari eri posilaki, men de Daily Post. Pia set tau teha kantoromun nikasika te metanwin nana rapata ete Telecommunications Commission men bukinena pa eka mengoi mani nipuaka. Epo nika itaraki me eka tuwa anteririke anako Kevin Zill, imi nika na makinena pa eka penia eraka yon te wana te mirion te tahara antoromun ete mane yaki katawaki bukina. Eta utarongorongo mentepota kinimakuri bukin the communication and aviation Alvin Tony Tofea pa imuin tuwan miin tayendi posi honda mani o enora kipapunna kia teka kwa ua pa yei te atu ni mani tawana yasa ni kapuwana kipuaka metaku Tony Tofea pa yei mani kakuneki pa asa ni kapuwana kipuaka ilawia kamisina ni kawai in the telecommunications commission Tungorongo nwa napa Yesa President Donald Trump takupa ipunti metuwa ni metuwa na poro roi me Iran yon katukan de puaka ngayangke asa ni ponu puaka te utana tatay ntairikin de kapong mte Strait of Hormuz etuwa yataki roi pa antay akana kwa anamuan kanoa metakwa natanga ni puaka Iran pa itaki tenaki anakaipuke ni pa atawana rikita kaipuka re enadinano mte Strait of Hormuz ilo na Amerika ay muine ya mga pomi tapi wana tapu Iran ni metanungin tapa Na Amerika itakupa ekanako ya nakanoa imiina. Nge Iran nekasia nakaipuke nipuaka Amerika ni straight. Awikana rema nkapuwa minta kakasi Amerika. Itaku Trump pa esa Iran nikaroi makuri na kikarinerine na kwa Amerika. Ereke takakasi ya ni marina na Amerika ma Iran. Tepungina imiin are Iran nerinano ya na yongu Amerika. Ipuke nikati imetoan katukande puaka imarina ya. Wadepusi naraki ete hantavirus are eriki wa ntakaipuke newepe. Saka kanikinaya ni pusila kontiwara kia kora kora. Etaku anarapata ati UN ari etape memerunia te pota namata. Etaku Maria Van Koeve te sarapaka uyo anora kia aiveve man the World Health Association kia WHO nana kamea tata papun te hantavirus saki

educates pun tuan mei pohon nana kari kita kita pota kipu kin dayrei kanuan nana kari kita te tau teh kani kita pes me Australia. Menin tu kari kita kaya yo pun te pui nanti diri ki onsan kai nua kina ki menu wat yang awa pui nanti nua. Aikai kari kita kita pui wat yang asan nua kina ki nanun tu kari kita kaya yo. Kakura kura kin arun tiang dayrei ya te meru an sah pun dayrei. Warukuan arun naya warware me ya korupu kini kita pes soni natang ate in dayrei. Kame onai makurin yo awa oni kari kita dayrei. Patetapu menu on mani ya roy ate ini tapene. Owairi nanuan anakanu dayrei on kata roy pai nang dayrei ibukin anakin terape kau ehan. Tayai kankai kete wapi meto wanan sentri. Nika huruan nanun na yo o educates o waikai mahurei ka harawagi. Chetsi gender equality, disability o social inclusion. Ede metoa educates nikarikipei mete pota ki bukin deirei. Nibotoka ECCE kete inclusive education. Ntarayapa tereirei e menu o men na huruai bukia atei nikatene. Literacy and language. Kie katameruan te varevare tokoropoki ntetete o te kakawongo. Ede metoa educates nikarikipei mete pota ki bukin deirei. Nibotoka te primary school. Ibukin te muandinan, ibukin te koraki to wana o wowa. O the good start to English ibukin te koraki te nua o awa. Naubuniai atei ntumaru ke professional development. Ke karikira kia na yakona pai aratan deirei. Educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ete metua ni pōtoha KTC on deia kinai aratan kairiri me tan deirei. Paoan ka hora horaki. On rapepe yakona pai. On ipeni aruyans pa wai deirei ai ka tamerua. Wai yohan tamerua rike yakona pai ateai. Climate change and resilience. Ete metua educate ni karikipei me te pota ki bukin deirei. Ni makuri me te policy planning research units or the curriculum units ibukin ka metuan ka inipeiri o karinan bongorongon pupitakin kanuan po nte kanua deirei. Men na yuwa e kunaan ka unga iya sareirei pamariya kinia atei ka ngangai tana konaan deke men na naurupai ake irekereke me pupitakin kanuan po o waruyan tutukoi ka nganga aikai. Irelikin na kiasan no sa waikai na pe karikira keke ya waki na pe ye na puto ka educates na konde pota ki bukin deirei. The teacher registration. Te puto ka na konta uan muia taan deirei. CTAC. Ke te puto ka na konta na ikarikipai te pota ki bukin deirei merirei aro. Racing the park. Warfuan te ta meruai na nung te pota ki bukin deirei. Chemist. Ke ta uan muin rongrongo ibukia reirei. Atein te reirei o sa reirei yoan kiripas. Monitoring and evaluation. Din na kuan na tameruan na kuwaki a kerekereke me te ESSP kia na kanua nimi te pota ki bukin deirei. Finance management kia ka tameruan na runte peperunga o te tararua yoan te katene mane. Partnership ka horahoran di karikipei merapata a te akani popo ki me te reirei. Educates punto wana mei bokon na nakarikireke te pota ki bukin deirei e kanua na nai karikipei te tautea kani kiripes me Australia.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang nan. Ay, masina nila na wag mo tapo.
2: Never letting you go!
3: Yeah, but pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo naroon na bang water phone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa rin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibagay na AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ako.
1: Sige rin,
0: sa pinag-high school, mangan water phone, agya kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawala-wala, bigyan na daw, ipay-digi, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Ko na meru riki ti ngoi ti giri besa ko. Ko ausma ka ni meri riki nam riri na wan ti ti nga vunga yo. Bran giri besa nga yang fang so ser na manga tau roi na pe ni kana koi kanu an ngoram. Na wan nam am ta besa yo ge ti ti pina ni mei wo wo tanga wo pi me ono. Tumani pa iti songra ti sinakarapa amora wea kaya mga kuna na pe. Ma kau sira na wan ti ti nga pung etame aru ayo. Wa sinema kunan kai tara ina ko sipangara ika ko kuro ki bikin ke kanuan ti tapas ayo. Kanye sinema na ngurara me kunara nepo nepo towa na. Me iron ti taki poi nepo ya.

Amen kunam tokoran, ya karokore roi nartai na wanti nga po ngayo. Tipi merwai warik diminis, ya po isu wake. Ngayari na timetu anriritano kanuan nungoram. Nukunam maikana kunan nangani ko ti timerurung men nang tabaro ko timetu anroro na yay na wanti ti nga po ngayo. Kanuan, kunam ti ibukin kanuan nam tapes ayo ke.

Thank you.

tayo, kay nais na ko'y may sinara. Digi, aga kamasa ni Gitanira, noran na miya ko'y, may mi tararua, ay muwarara liga mi tanira, aresa ko na na magin na, nanon si kumira ligira.

Iya, itu tarapun. Ika rawa, aku nak korang kata kaya sena unterain. Awan ni nape hari tante, wawan kan nante ngapa ngayu ki, kaya kupon tapi nape nua, kaya kan nam tapi sayu. Takkan tanya ngapa toko tapi kaya ni kamu kuri bukin ti, kaya aku ansan tapi me bukin kaya nam susah mem tar meuri. Takkan kami uri nak kaya mina nante hari tante hungurami, aror nak kau mekai, ina nante tamer nante tetangai nayu. Sena pun ti metan nua kena ku, me kan wandika wawu. Aku kong rana ko im. Jero pa na te me to na ko roi kan wan te te nga po ngayo nam ta pa ni kuwa ki me ye ina nun na pe deitan ong ram as na pon te me to nga ki na ko de song ra ke na katangi ri ki te ta pe ko ra wo wan ko im ha ke ta ko pa na ko nan ro ro na ko roi wan ka pupu ka kan ko ra wan kan wan na mwa ke ke ko ta pe ni ang wei wan wa ki ni na pe na nun te ta nga ina a te nga po ngayo kata te ro en ka ye po isu wa te me ni se mo in wan wa Ngayon sa mga nurang kanya ito kurang na ayo. Shall we gather at the river? Iron Roy Chucky.

Nako imi ka investo, aki ama kuri in the custom office, the corporate meal, o ipon na konti puta no meta. E ka uringi ni katana ta tu puta ki nakaba, ka upay ni merawa. Pa yi tema kuri na korawa ki bukin, korawa ki nte kaisa ki bukin de UXO, ki e bai ni puwa ka naron te paura, aki ana kuna ni karikete ka nganga men terpetawa. E na makuria ki ta kaisa ki ni kakaya, iron the contract men meal stage, na na compound, the CA ki the competent authority office. Tema kuri na waki na nante pui meto wana ni mei na kante pui meni mea wani mei wanga ua pi mwano ua mente nga apung ni karukua paran tema kuri ni pakantai. Ipuki ni meurim haka mabusiaki. Tepota no meta paka maikuwa ka unwaki ndenna kontain tema kuri ina nungpua ngakane. Kamdaba awane meirun te program manager.